0: akome obia bunya radra mari fichine kemelia ego alomel ebo bunisi sunye lanyi biko no no kenibo no ban radio 94.5 akwa nka gana ayori tokwa no digo ko yade kunagde ko mo no ko ive ife moni ana dana e ban bobu na ko ursu ko na e mena ai na bombo kafuna ona kwal mana e mena won ife megide ka azuzu biara na bosin kembun ke bona nke to ya bombo funu me o meri ki fe ni no ge meg tupu ojiri wan e na bakwa ya no buru ko no na amuma ifugia ebom ni se sunye na anyu pe kene kai ji wa bi okuro ra di de neke no no ni ne chukwu dozie m
1: adi de malu ma
0: adi go kwa ko ya di o
1: ai ya mokwa no so amalo ya ya gbalo so
0: ego adam
1: ihe bi ara bi ga na na
0: ke bezoku
1: eh maka amaka Miriam Ogazi akike aga adi so hi acha I ga gboke kwa nada
0: iwo no de ku eku
1: kalo bi
0: Ferdinand zuwe eh na bu obi ori ka Briefing in it, that's a chama that running it.
1: Man, where Jebero Sagaba Sipo Tolia. Manarike Catasse.
0: Okay, Finny, Catasse. A day queer.
1: When you're born, I'm where I reek can echo.
0: Day queer.
1: It will be Bokeka. Because Buto Chicken Alonso, Noban Radio, 94.5 FM, Enugu, Apokwana. There won't.
0: Okay, my canaka and Catata to where daddy. And keep a zookubuna if any quite no no barrock. Abanye ino onye obi opuruchi amara mo mmiri zonu maka ebosi abia tela aka amara no mo mmiri zonu metuta kuri ema no tekwa na mmiri azuchara tekwa na ozuchara mana kosi na de aya na gidi maka odrombo emetu a odrombo emetu anya na iga aka neru
1: akwa na ogi anda ogi na ofotolo izuko le mole nko ogi aru abatakwa maka na asina ihe oge aru na buru usa
0: achoka itinye ke no no ife basalo a federation account allocation committee letu fasi obtasi ego nkwado ana enye state nile ya federal fac allocation ana enye state nile notu notu iji we na kwado ijuzia ai wota na ya bu fac allocation na Ghana state nile ka eburu ti government etiti si akwado state nile iji we fu na ijuzi fa na Ghana anya na anya ai we futazi na oke akana chi onye si alamba Nigeria Bola Ahmed Tinubu wa lokwo chi mbe owa lokwo chi we si na nworozi fe gadeka nkwado ego for nkwado manu mo fuel subsidy na nyabu ego fac allocation biazi bagote be ku ofuma kalia oni anenye bu state na mbo mono wa okwa ogbazimiare na nime ihe niile tupu nke gbamugare en agbanyeyi na nyabu fac allocation kana kona state di chiche ai kafta kwa no we state ndi ke na anuru no ugasazi aka na okwu na eche so fak na obura fak abero no nwuru ru fak abalu nwufa na agbasi mbo ike nke nugu state so ni ime ha na go call the National Bureau of Statistics NBS na to has we go call debe na ai bu ndi nugu state na wandi nke to na ihe nweta nke state Eben di Lagos na abandon kembo. Eben na turom na ya mabu na Lagos na abandon kembo. Makife ni inibu ulo oru. Na didi chiche. Nkena arupta arupta. Nkena erere. Nkena eme.
1: Manjem ma ehe ni ine.
0: Ife obuna
1: abu. Mankisi alabeke.
0: Ne wote. Ife ngweta obudu. Bazula Lagos state. Nyana. Kube kube akage bugalo. Lagos state. River state. Enugu state na. Isi obodo Federal Capital Territory ubekene na agbanye ego fak na ewetere steeti dị iche iche na fa achịkọrọ aka na ụkwụ na-echezi ọ bụ na fa aka ewetere na fa ya agbọrọ steeti ọgbọ mbụ na steeti fa dịka ndị bụ ndị gọvanọ steeti anwa ha na-agbasi mbọ ike na-eme agbọ mbọ fụ na ife niile na-aga n'anya n'anya mana ọ gbazimiyarị ka gọvanọ Oyo steeti Seyi Makinde sue razie ọnụ aka ụnyaanwa ọ bụ onye aka ọ gịnị ụwa na mkpegwụsị izu ụka ma ọ bụ onye nke gara aga ka ọzọ na-ekwu na nwute a bụrụkwanụ na ife gbasara faka a na-ewete na nke bụ eziokwu bụ na nke ahụ ewetebezie mgbe ewepụ few subsidy bịa gbagotebe mana na nwute bụ na ero oge ewepụta ebeziri nke ya bụ nke agbụragba anwa na-enyezi steeti dị iche iche nke steeti ya sokwu wee chọpụta na steeti ya gbagotebekwara na ya bụ ife enwere ka o si wee mee ka o mee ka ndụ ebimundụ ụmụ amaala obodo gbagote maọbụ ka ego naira kwụsie ike maọbụ ka ihe mee ka obenata agụụ maọbụ oke ngara ọnụ ihe a na-ere enwere ihe ndị a niile nwere nke o gbochiri ife niile ka na-akawanye njọ agbanyeghị na ya bụ ego fak na-abịa ohere na-ekwu na-ekwusi ike na ebe ọ ka njọ bụ na ya bụ ego ya bụ nsogbu na-apụta gasịnụ dabelụ karịa na okwu na amụma niile ya bụ policies federal government ka si na gọọmenti etiwe na-abịa nke dị n'okpuru ọchị onye isi sara Bola Ahmed Tinubu na ife ndị a niile gụnyere ya bụ few subsidy o wepụrụ ka na-emetụta ụmụ amaala obodo n'ụdị jọgburu dị n'esigbuo nke akwụ ogbazi m yara ike dịka ya bụ nwoke ga-esi na-ekwu ihe ndị a niile onwe arịrị ọtarị ya n'akawa ịgba mbọ dịka gọvanọ steeti ọ bụrụ na ewezuga fak ọ na ọ bụrụ na ọ ya agbakwa mbọ dịka gọvanọ steeti maka ọ bụrụ na anyị na-ekwe anya n'ife ndị NBS wepụtara na Oyo steeti a na-ekwu okwu ya na-agba ndị nke asatọ fogosi bụ na fada emetetụli ọfụma na ihe nweta steeti fa ebe okwu ya gbatụrụ ụkwụ wee karịsịa na ihe niile ọ na-ekwu bụ na ihe na ego ndị a na-enye steeti ka enyesịrị nke federal gọọmenti jizi ha wee welezie ya mee karịa gịnị dị wee na-eme amụma dị iche iche na-enye nsogbu na oke ngara ọnụ ife niile enwere nke gbatụrụ agbatụ ego naira enwere nke gbasiri ike na ọka na-akawanye li njọ na ndị mmadụ akabere obibi ezigbo ndụ ha kwesịrị na-ebi agụụ ọganihu ju ebe niile ya niile ka ọ na-ekpesa ajụjụ a wee bụrụ n'efifi a ife ọ pụtara bụ na steeti dị iche iche ama akwudo nwuzi gbaala onwe ha mbụ ma ọ bụ na fak ego ihe ego nkwado esiro na fak wee na-abịa
1: adịde ịma na o kwere nghọta na enwere mgbe a sị na a na-enwe confederation mgbe ọ na-abụ steeti kpatacha ego onwe nke ha ga-ewegaru na Abuja na mgbe gara aga tupu ọchịchị nke a kpọrọ federation abịazie wee bụrụ na nọ na Abuja ka a ga-awa nọ wee na-ekenye steeti ya ha ga-eji wee na-arụ ọrụ ịbịa n'Enugu steeti dịka ọchịchị gara aga nke gọvanọ ugwu anyị anyị ma ọnọdụ Enugu steeti nọ na ihe ha na-agba mgbe ahụ ya tupu aka na-achị ugbu a banye wee kọwaa na ego dị n'Enugu wee mmanya gasịa aka n'ebe dị iche iche ya bụ na ọ bụrụ na allocation esi bịara Abuja wee nata na Enugu steeti gọọmenti ga na-arụ ọrụ ka o si kwesị tupu nke a na-atụzi anya na gọọmenti etiti abịa mana o nwere ofu ihe na-agbagwoju m anya na ihe a pụtara na ngwụcha izuụka ị ma na iruo na Lagos steeti ụfọdụ ụlọ na-arụpụta ihe ọrụ na ụfọdụ nke ndị bekee kpọrọ industries odika Lagos ejugo we na no nda ha we na zie welisi onodo ha me gawa na Ogun State mana abiakware o ifu na Ogun State kana agba ndi ikpazu ya bu na Enugu State kana agafa na amuma amuma ewepota ebiazie na Anambra ba eba bo nozika China nke ndi ala Nigeria ifu kwa na ha chitara aja. So ajuju m na ihe na akọwa ni ihe a we buru na o buru na o ga ekwe me na state obuna gana kana chiga na mgbe burugbo mgbe state obuna gana ihe ha wetara he ewele ya weta na Abuja one obuna ha si we weta na Abuja ka a ga esikwa we ke ya nyekwe ha ina lati ihe na akọwa. So ya we buru na state obuna kwesiri igba mbọ mara ihe obuna Chukwu ji we gozie ha kwanite amuma ndi nnoro onwe na ndi umu amaala na agba mbọ me ka ihe na aga nke oma ko we buru dat na ko we buru na government na ndi nnoro onwe na aruko oru nke oma ihe were na aga ma biakwa na akuku nke ozo ima na government governor nke Oyo State kwuru na ego a esiri ike and in our since ewepụta ewepụlu ego mmanụ agbidi na ihe na agasa nke bezi okwu tupu ewepụ nya bụ ego mmanụ agbidi na bụ subsidy ekwesiri inwe amụma gaadi nya bụ government kwesiri ineru anya ani kpọọ ndị ọkachamaru ahazicha ihe niile ka o si wee kwesi tupu ewepụ nya bụ ego. Ọbụgodiri na achọ iwepụ mgbe ụfọdụ ọ na-abụ asị na ewepụrụ ụfọdụ pasentị enanya ṅa ntị maluka onwelu ka ihe si wee dị tupu amazie ma a ga-ewepụ aka kpamkpam. Ọ bụrụ na emeri ụna ahụ echeghịm na ihe a gọvanọ Oyo Steeti na-ekwu kara ịdị maka na nke bụ eziokwu bụ na sins ewepụrụ ego ahụ ma mụnwa ma onye ọzọ ka na-ata ka anyị ka ji eze wee na ekpe ekwere ma ọ bụrụ ndị eni. So na ihe ndị amaghị m na ọ na-emetụkwa ndị governors maka na iche na ọha nwa bụ ihe gbakọrọ aka ọnụ wee wepụ ya. Ya bụ na onye nọ n'isi wee na-ebe utu a ka ezi ka anyị nwabụ ndị nọ na mgbada ga-ebe adịde cheke ni anụ
0: nke ọ bụ na nwere mgbe ndị aka na chi steeti niile ji wee gbakọ aka ọnụ wee nya bifi maka onwere onye ọkpataru nkata nwa bụ onye isi ala bụ Latinụbụ onye ọkpataru nkata nwa tupu wepụ ya bụ fuel subsidy.
1: Mana ịṅa anụ ntị ka ha si wee debe aha ifu na onwere onye na-ekwu maka ya
0: maka ndị ọzọ ife a bụ onye isi ala
1: onwere
0: o wepụ na na ewepụ nwa ọnụ kpataghị ya na nkata na ka a sị ka atụlebe ya bụ okwu ya na afọ m ka kọkala isi bụ ndị gọvanọ pụtakwazie ha sị na onwe ya ha metenwu gbasara ya bụ ọnọdụ
1: adịde. O nwere ihe nchọ ka ịghọta mgbe onye isi ala wepụrụ ego subsidy onye isi ala nọ na pati APC abịa na Enugu State mgbe ewepụrụ subsidy Enugu State bụ pati PDP. Ọ bụrụ na a sị na APC nọ na Abuja ewepụ subsidy gọọmenti Enugu nọ PDP a na-afụta mgbe ahụ dịka ndị opposition. O nwere onye kwuru okwu o nwere gọvanọ mgbe ahụ maka ọ dị m ka mgbe ahụ ka ha ncha niile banyechaa n'ọchịchị o nwere m ofu onye kuniri wee sị na n'ihe a adịrọkwanụ mma maọbụ ka esi otu a wee mee ya maọbụ ifu na ha ncha n'ọkịta n'ugbu a a na-achọ ịtụ eme ntuli aka ọzọ ka ụfọdụ bidoro so na anaba enyocha ya ọfụma ụfọdụ ga-abụkwa o nwere ike ịbụ maka ịchụ nta vootu ka ụfọdụ ji wee kwube so ndị gọvanọs anyị nwere ụdị ka amụma gọọmenti etiti ga-eweta ha ekwukwa n'okwu sị na ọ dịrọkwanụ mma ọ bụgodi iri na ndị nọ n'isi anụrụ ihe ha kwuru ma ya bụrụ na ndị ha na-achị nụrụ nke ha kwuru ya bụzie na osi ọha n'aka. So now I head in here.
0: Oku gamaka nke ka nke bo isise kpontibo ife obobodo roku basalo ya bu fact allocation ebobodo kan roku bebanwa amara mi fe makinde juwe sanu nasazuno no ona na okorozie ememaka kedife okorozie ememaka oku ubuku uzo kuo ho ha na oge oge garaga nebe oge enough for 2019 no ego na enwete mba anwa ebe ufaka location ebe ono rikazi mana eri oge ewepulu ya bu fuel subsidy na ego na enwete ebia obu state na enwete ebia gbagote zi ofuma kama na inwuti ebu kwazi na abanyere ego ahụ na abiakwa oku ugani kadikwa agu kadikwa ife niile
1: kana agukwa n'ilu
0: oji ma fuel nwa abụọ na ekwu okwu ni ya wutarozi isi ma nwepu ewepulu ma ego nwa asị na eburu ego na abịa le steeti eburu ego nwa na afụkwuru ifuru ya nwere ofe ofe afụrụ
1: nwụta ajụjụ ofu ajụjụ nwere ịjụ maka ndị bụ ọta ọta atakachifu ọkwa aha ịtọ ya bụ ihe a ọ na-eje aha ịnọ ewepụla ego mmanụ agbidi tata ka ọ mụalụ ọkwa maka ndị bụ nke na-azọ ọkwa onyeisi ala. So onye ka nji gwa gị na ntuli aka elugo onye ọbụla na-achụmnta ego eri ahụ nta vootu eweniwe eri ahụ ewepụlụ ego mmanụ agbidi bụ sọbsidi maka ndị echeta ha na onweghịzi ihe ego na-egotenwu na onweghịzi ihe niile na-arị n'enu ọjị na onye ọbụla na-eti oke n'ọhịa ngwere n'ụzọ o wee bụlụ ka emepelụ si onye ọbụla jee chụbanụ nta vootu maka ndị wee malụ na ego sọbsidi dịkwanụ mkpa ka ewechite ya ọ na ọnọdụ ka
0: okwuru ka ewechite ya ọ sị na ọnọ kama na eri oge ewepụrụ ya na arụ afọrọ mụbiri onye arụfọ na gụnyelu n'ụdị amụma policies na-esi na ya bụ gọọmenti esi apụta sokwu na-emekpa ndị mmadụ arụ na ya ghọtara n'ụdị ọ bụ nwesị ka na ofu aka makinde na-eme n'ọbụ mgbe ihe niile a na-eme ọghọtara ọbụ ya bụ ọnọdụ n'aka nke ọzọ steeti enwere ike ịnọlụ nwefa na-agba mbọ ha otu ha nwere ike ịgba ọ bụ na Enugu steeti na mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ niile nwere ike ịdị na-agba ndị nke tọ n'ife nweta aji a kedu steeti enwere ike ịnọlụ nwefa rapụ ife faka anwa maka dịka isi wee kwuo o nwekwara ike ọ bụrụ na ebe okwu ya na-afanye isi bụ ka ewechata ya bụ ego nkwado fuel subsidy na o nwere isi na-ebunye steeti obere bụ ego niile a na-ebunye fa otu awa ezi mana n'ọkwa na-enu ya ka na-ekpesakwa na ego obere bụ ego ndị ọzọ gọọmenti etiti jide n'afọ ifuru ya
1: nke bụ eziokwu adịghide mmiri ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee steeti ọbụla na-ana be ha jee chọba ihe ha jide ebube steeti ọbụla nwere ihe ha jide ebube ifolu chukwu kechara obodo ọbụla wee gọzie ha enwelu ndị bụ azụmahịa enwelu ndị bụ akụnụba dị n'ime anyị enwelu ndị bụ na ọrụ aka abịa n'Enugu taa ifu na ebidokwala igwu koo ịbịa n'Enugu ifu na amụma dị iche iche na-apụta eziokwu onweghị onye dị mma n'azụ ha ga-asịkwa na tax asịrọ n'eziokwu ihe ndị nke ahụ dịcha mma mana ọ bụrụ ori na steeti ọbụla ga-anabe ha welu jee wetakwa ihe ha jide ebube adịde obodo anyị ga-adị mma o nwere nke ndị oyibo na-akpọ healthy competition a ga-enwe ihe ịma aka steeti ọbụla na-agba mbọ ka ọ bụrụkwanụ na ha karịrị nwanne ha a nọ n'ọnụ ọ bụrụ ọnwa na-abụ ọnwa na-atọ ewepụta rezọlt ka onye ọbụla si wee gbadebe mbọ n'obodo ọbụla ị mana eleba anya na mpaghara ugwu obodo anyị na Chukwu gọziri ndị ọfụma wee gọzibiga ha oke site n'ihe dị naanị o nwere ebe ha na-egwute ọla edo ma ọla ọcha ma ola ndi ichi ichi ma na ibia na anya na na ihe ihe weputal ifu no bu state ndi di na mgbagu
0: kacha
1: agba onyupa ha ma na agba na azu
0: na emekwa
1: mkpesa niile ahu ya bu government entity kwesili ikwado state obuna ha na abe ha je weti ihe ha jide ebube obulu ndi azuma ndi na azu ahia ha je zuba ahia ofuma obulu ndi na alu olu ha je lubu ofuma ifuru na koolu di na enugu ta ana ha egwu ya o na ato ije na mpaghara di ichiche na enugu ifu na ana egwu ko ije na mpaghara enugu ifu na enwekwara oru ndi

0: ndị ọrụ ndị guzobachala ụlọ ọrụ ọ naghị aga. Mana maka ndị na ihe a, ọ dịkwa ka nwaanyị ekwelu nkwa ọnụnụ, o jee chịsa ụkwụ, chịsa aka, wee luzie mbọsị ahụ, n'agbanyeghị na ịgba mbọ bụ ya na di ya ka ọ dịrị, maka na ada arụzazịkwa Oriakụ. Ya bụ na asị m kwuo, asịkwa m kwuo ọzọ, nsị steeti ọbụla na-abịa ha jee weta ihe ha ji dị ebube, ọ gwụkwa ka ọha m.
1: Mbima kwugbu onwe gị n'okwu ya ji wee kwupụta ya otu a bụ na ndị nọ n'ụlọ enyere anyị aka wee kwu ha anyị maka ebu na onye ọbịa ya bịaruru anyị ji n'aka anyị kwuonu na anyị ncha bụ n'ụmụ amaala mba Naijiria n'afọ ife na-eme ka o si eme. Mbụ, ọ na-abụ na ọ na-eru oge ya bụ ego nkwado fuel subsidy ji wee na-abịa oburugbu ego na steeti dị iche iche na shei maka ndị afọ bụlu ya bụ na ọ nwụrụ mkpụrụ ọmịta na ndụ ụmụ amaala obodo, ka ọ bụ na ọ na okwu ya ugbu a bụ si ewetezi na steeti niile jiri aka ha kpọba mbọ, mana emere enu emere ana odogodo maya na Enugu steeti
0: etegori
1: oji soro na ndị ihe nweta ha gbara ọkpụrụkpụ na-aga n'iru. Ọ bụrụ ego FAC allocation ka a na-eche iji wee mee ka mmepe maọbụ ka ihe na-aga na steeti maọbụ ka enwee fe ndị ọrụ ngo ndị aga na-arụpụta gasị. Ịgba anyị na-ekwentị ka anyị mara ebe ịkwụ akwụ n'ọnọdụ ife shei maka ndị bụ kwupụtalụ n'otu o si wee kwuo ya na ife ndị ọkọwa gasị gbasalụ ya bụ FAC allocation, ihe nkwado gọọmenti etiti na-enye steeti dị iche iche. 09 1 6 0 0 0 4 9 4 5 4 5